0: pagkatok sa kapakana. Sabi na ako, wapot iya mga nakasas ako mga narakan nga lang niya.
1: Mudah-mudahan juga nakasarak diri aja, Pak.